0: yung nasa kapitan ng immediate pinalit na namin yun.
1: Lahat ng units pakisagot. Dalawang suspecia. Ting lalaki at ting babae. Kailangan ipadala para questionin. Kung nakita sa pundok.